ata banase ene ebe kwa koshe. Irade, oboy ya hoba inche akuko ene nebata in. Ose ne intabansi. Enome yuhu, akroma utuna mana juinti. Irade, abene intabem. So, biji Yesu dia. Yesu ninyo abandendin. Babu sa abandendin ni Yehowa din. Abandendin ni enye Yehowa. Abandendin ni Yehowa ni dino. E din ya wade ma yuya sisa yenye mu ojie. Eye din Jesus. Enene abandendin no. Eye Yehowa ni din. Onumu notini ni kaniko. Na babu sa wakranosu. Adintina wakranosu. Yuya siya ehu.

yetwa osmafo pokunyina na madwuma si ye bom pa yesi ye beda ni nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni antu me meso na you are going from bronsam so obronsam wo pruno so na mo yan konya menchen yen kotete mpa ebo ni bio ye ni pa denya me ni